0: 2-3. Ia, e whātala whātu le nei tai au, e whātonu o le Miss Samoa New South Wales, ia Janice Zimmerman, Fruin Bass. Tā lofa lava, Janice?
1: Tā lofa, mā lo sai fu e lau fionga, Jerry.
0: Ia, mā lo. O lea fo I wō o I le vai tau o le tausanga. Ia, e anga I atuele tunu e mō le mawina I a... Le tausala o New South Wales, se sao noi le umi talua na tau awe le fono I a le neifa mo mo taua, Janice.
1: O le misa mo New South Wales na au mailunga lai senge e rane le fono March last year, 2025. So it's only been just over a year kalu au maile lai senge.
0: Oh, so we'll do pageant la last year, I'll tell me more. More, so I'll tell Ia, sao no ia, o le a se langona o le fono wa iaina ua awina mai e le fionga mulpola o keti e le wha mui mui tono le fono?
1: Ia, e feo lolo lava le lea wha ingoa taimi sa wha piana, fai e se feo loa inga ma le fionga I a mulpola o keti. A foi le a wale au mainga le lai senge I a whapenga a foi, you know, the formalities are ili au mainga leo le lai senge fai le fono. So, ngala longa lava le fongo le fia fia, ma le amanga ia inga foi le whatala ula mai o le afionga ia au kete, ia ma le au mai ia le misi foi le rane le fono.
0: Malo, e to o fia lasto komiti o ngā lue, mail tau sanga se I mabaiatu nei o mail temi nei, e a o afo I ma tāwha I oi teito tasi a lea sui, ma lea sui?
1: Yeah, ole, kusanga au mailo le pageant I rana le fono, sa papiana mato whailea wha aso I lungo le executive committee. Ya sa fapena ona avatso se fatuanga ile plestene onga mo ile valoa wa wa ile lo le fono le misa mo ni sa pues bate a fo ka kabla vanga ye se si komiki fo ile e fiso soangi because it runs a fo ile coincide with the fo samo day and there was sila fia fo I out of the o ma christian le fono there's a lot of preparation behind the scene a lot of planning ile fainga ka ko fo So it's the same thing as the Misa Mo New South Wales. So nga lai longa avakule fakua nga ili, excuse me, ili kako, ili pliskengi le yenge, ili mo se komiki fisosuangi la le vaninga, ma le planning o vahe nga umma o le Misa Mo New South Wales platform le nga le nga fo inga form aple komiti under the fono. So there are about six of us. O le papena fo inga fisosuangi mai ava le executive committee le fono isi. Vaing ole kako platform.
0: Ia, o te ilo, loana whanga solo whaelo mo ni sui tau

0: Bayan nan kan jiragen ruwan da ake zargin suna amfani da manyan hanyoyin safarar miyagun kwayoyi tsakanin kudancin Amurka da arewacin Amurkar. Garhotun da Raliya Zubairu ta hada mana.
1: Rundunar sojin Amurka a kudancin Amurka ta fitar da wani hoton bidiyo na harin baya-bayan nan da sojojinta suka kai wa wani karamin jirgin ruwa mai gudu sosai wanda ya doshi gabar

0: ku masauraro assalamu alaikum barkamu da sallah sannu mu da sake kasancewa a cikin shirin taba kidi taba karatu daga nan sashen Hausa na BBC sunana Umaymu Sani Abdul Mumin kuma a yau ina tare da
1: Haruna Ibrahim Kakangi
0: ya naga kai tagumi ko da nace baraka da sallah to an gama sallan ne
1: eh to ke san ana fama sallah gashi kuma kin jajibo mu kin kawo mu anan wuraren ya kamata a ce mun tafi yawon sallah
0: ta'a to yawon sallah tin yaushe akai sallah yanzu dai kai aiki
1: kwana 7 fa ake ana sallah
0: Daya daga cikin abin da ke burge ni da sallah kenan inda za a kusan mako ɗayan nan kullun ana yawo musamman babban sallah aka gama wannan kwanaki biyu na suya sauran kwanakin yawo ne yau a sa wannan kayan aski gidanka aje gidan kawo
1: ne bayan zurga zuwa ziyarce-ziyarce sannan in ka je kofar gidan sarki kin san kodi yaushe shi akwai mutane
0: don mutane sosai
1: ga ana ta kada-kade ana rairaye da sauran su
0: kasan zama da yake yanzu ba a hawan sallan kaman da a lokacin bazan manta lokacin da kata su a Kano idan aka ce sallah ya zo kaga farin cikin da murnan da muke saboda zamu je zamu ga lokacin sarki
1: a zamanin yana raye za a yi kallon hawa sosai
0: farai kuwa zaka ga mun fita akwai hawan da muke zawa hawan nasara ka san karfi ne ake zawa nasara ana idan da sallah asuba kake Allah Allah ina ga 7:08 Allah kun fita saboda in ba ku fita da wuri ba za ku samu inda ma za ku faka mota ko ku tsaya ku ga sarki da kyau ba to mutun da wuri muke fita saboda mu samu wuri mai kyau da zamu zauna irin a daddaura yara a saman mota a daddaura haka
1: a ta kallo
0: ana jiran fitowa
1: to yanzu gashi abin ya zama ba za mu ce ya kusa zama tarihi ba dai idan na san cewa al'ada ce da ba za a manta da ita ba kuma sai a ci gaba
0: insha Allah gaskiya gwara ai saboda mutane da dama sun yi kewa wannan kyawawan abubuwan da ake gani da sallah da ke kayatar da bikin sallah
1: a
0: garuwa daban-daban to tunda dai mun fuda shirin da batun sallah ne anan wani labari ne in gaya maka wanda na san ka san labarin saboda abu ne da daga yawo musamman a shafukan sada zamanta batun wannan san ne nake son baka labarin ba fa a yanka ba ai laye da wannan san ba wanda aka ce yana kama da Donald Trump
1: yauwa in ce wannan san da aka ce yana kama da Donald Trump ai wannan san ina ga yayi suna kila har waɗanda ba su san Donald Trump ba
0: sun sani ba ne sosai ko
1: sun san shi saboda san
0: kuma ka san abin mamaki ni fa da naga san sai naga to suna fadan yanayin kadan amma
1: suna yanayi mana ai ba ma kadan ba
0: Allah suna yanayi
1: suna yanayi sosai ma ni na ga san kuma gaskiya sannan ya shariri ci kwanakin
0: nan
1: har wani taje mishi kai ake yi
0: sai ka gashi ga bayan da nan Trump yake ba ka san sa wasan ma suna Donald Trump
1: eh ina ta jira in ga yadda za a yanka sannan yadda za a rarraba naman nan
0: ko
1: ni ma na sare
0: a za ka maka hannan to wannan dai labarin san ya ja hankali sosai a kasan Bangladesh kuma mu ma har kasashen mu gaba ɗaya duniya duk musamman inda kafafen yaɗa labarai suka dau labarin kuma ka san labarin ya fara fita ne bayan shi wannan mai gonan san mai suna Zaidun Rida an hira da shi da wannan san aka nuna irin a gonan san da yake kiwon san sai ya bada labarin cewa wannan san mati ne ya riga ya siyar da san kuma wanda ya siyan san ma zai amfani da shi ya yi layyar sallah
1: aka ce fa za a yi layya kama suna ta cewa za a yi laye da Donald Trump
0: kuma a lokacin sai ake maganan cewa ai nauyin san ma ya kai kilogram fa 700 kaga babban sa ne ba karamin sa ba gashi kuma ikon Allah bijimin sa kuma san wai ka taba jin zabiyan sa
1: eh to ni ma dai akan shi na fara gani gaskiya saboda da na tsaya ne mishi kallon kurilla na duba sannan har wani dan digo-digo miki da shi kaman dai zabiya haka
0: su ma haka suka kira sun ce zabiyan sa ne saboda yawancin san da zaka ga a wannan kasa na Bangladesh da wuya kaga irin safari haka da irin haske dai kallon san wannan yawanci zaka ga irin masu dan duhu ne ko irin wanda dai muka saba gani irin auraren mu bakake amma wannan san sai kasance zabiyan sa wanda suka ce an kan samu amma ba a kore yaushe ba aka irin jifa tsilla-tsilla aka samu irin wannan sa'a
1: tunda shi fanke ya kalli irin kaman gashin shi kaman ruwa-ruwan zinari-zinari haka
0: ai kuwa ai yanda ka gan gashin Donald Trump yanda ka san
1: kaman gashin kan Donald Trump
0: to an gaya maka dai dauka
1: to amma ya kuka kare da shi ina fata ba ku je an yanka shi a sarce ba
0: a ban mu yanka ba ai abu ne nake son baka labari kenan in ce daukan hankalin da ya a duniya da yanda aka rika yawo da sannan aka riga ba da labarin to shi ministan cikin gidan kasar Bangladesh kenan sai ya nemi alfarma daga wurin wanda suka siya sannan ya roke su ya maida musu da kudin su ya ce saboda batu ne da ya shafi tsaro da kuma soyayyen da mutane suke nuna wannan sa gwara dauki wannan sa a kai gidan adana naman daji da ke nan birnin Dhaka ajiya ajiye ya kasance irin abin da mutane za su rika zuwa suna gani saracin da labarin sun faye fita aka je ake zuwa gonan mutumin na azage a tare a cincirin duwa ana daukan hoto ana kallon sa
1: to kuke ma ka kawo shi nan Najeriya ai saki aka kawo shi Najeriya ai saki ku mutane
0: a gaskiya saboda
1: amma fa yayi wayo fa minister nan saboda kin san yanzu fa zaki ga mutanen da za su dinka shiga wurin da za ake kallon sannan za su
0: ba karamin kudi za su samu ba
1: kudi za su dinga samu gaskiya sai sun mai da kudin sannan sun
0: meninka a sosai mana karke mamangi donan tom din ma ya kawo san kyauta
1: gaskiya
0: to minista dai Salahuddin Ahmad ya buƙaci ayi ahuwarka ayi layya da wannan sa kuma yanzu sa na gidan adana namun daji dake birnin Dhaka inda aka ajiye mutane suna zuwa suna gani wani abu da ba baka labari ba baka tambayin da aka yi samu wannan suna Donald Trump ba to ai shi
1: na sha saboda kaman ni
0: eh to ka saboda kaman ni amma ai shi ainihin me sani yake bada labarin cewa ai shi da farko ma kanin sa ne yazo ya ga san sai ci ikon Allah yau naga abun mamaki yake ce ba me faru naga sami kamar da shugaban Amerika mana ka gani kuwa da ganin shi ma sai an kare shi ah kuma fa haka ne fa daga gaske ne to kaga fa daga inda abun ya fara kenan sai suka daga yada ga sami kamar da shugaban kasar Amerika kowa yazo ganin shi kuma fa haka ne ikon Allah sai suka sa san suna Donald Trump
1: to me mutun da dako batu na dabbobi har akai maganin shi wannan sa na mai suna Donald Trump to bari mu je ga wani abun ban mamaki kin sa akwai karin maganan nan da ake cewa tantabara war alƙawari
0: tun
1: muna ya
0: haka ne
1: tantabara war alƙawari komai dare gida take kwana
0: kare kuwa
1: so zakai ta mamaki tunda zaki ga tantabara koda ba a gatta ba ma ta darasi ki ga ta dawo gida
0: ni fa na jima ina mamaki
1: eh
0: in ce wai su tantabaru ya ake suke gana abubuwa nan ya kama ta yanzu
1: to ai baki kadai ba
0: ana aikin su
1: mutane da yawa da masana sun dadi suna ta tunani ya irin waɗannan tsuntsaye suke bi suna gane gidansu kuma inda za su je
0: kuma masu gidansu ko wanda suka siye su haka suke kiwon su
1: kuma kin san a da ai har sako ake turawa
0: kwarai kuwa
1: ake aika tsuntsaye su je su kai sakonni wurare da sauransu
0: wasiku irin sai kaga an dan sa kira kafan tsuntsun an dan sa kala ni fa ina in idan na gani haka irin a film sai in ce to didi na san wannan film ne amma na san a tarihi zahiri didi lokacin ba a haife mu ba na ji labarin an yi ni kawai abin da na sani shine ko a lokacin muna yara ta tabarin gidanmu inda suka je za su dawo ba san zuwa ko ina kuma sun san in gida in ta mamakin to wai waɗanne aka yi suka gani in ta mamaki
1: to masana dai suna ta bincike da ana ta magana ana ta tunanin to ya suke yi wasu na ganin cewa ai kila ko idan su ne akwai wani abu da suke bi suna amfani da shi suna gane gida ko kuma wani harkar misali gane wurare din nan da ake amfani da shi na zamani misali GPS to kila ma wai su ma suna da irin shi
0: suke wanda Allah halice su da shi ko me
1: to akai dai ta abin nan muhawara to dai karshe dai yanzu dai wasu sun gano sai wani masanin kimiyya a Jamus wani Martin Wikelski shi wani wata jami'a kwace wata cibiya da ake kira Max Planck Institute Institute of Animal Behavior su suna aikin su kenan gano dabi'un dabbobi
0: tsuntsaye haka da dabbobi
1: to shine suka yi wani bincike shine dai sai suka gano wani abu mai da ba su mamaki saboda haka nan yanzu abinda suke tunani ma kila yasa ita tantabara take da irin wannan baiwa wakili a cikin hantanta akwai wani abu a ciki wanda da shi ne take amfani da shi take wannan tafiye-tafiye
0: har ta gane wurare
1: to wai wannan wai a cikin hantanta abin yake shi yake tura sako zuwa ga kwakwalwarta so wanda shi ne yake sa har take gane ina za ta bi ina za ta je ta koma gida
0: ikon Allah hanta kuma da ido me ya da su sai mamaki
1: to abinda dai suke magana kenan su yanzu didi an ce ana ci gaba da ƙara bincike ana tunanin kila ko a ga ƙara ganowa da kila wata rana kuma a gano wani abin tun da yanzu kin ga wannan binciken da aka gano cewa kila tana da wani abu a hantanta har da take gane wuri ko cikin dare ne da ta za ta iya bi ta tafi ta koma gida to yanzu dai shine dai a halin yanzu sabon binciken da aka gano kafin kuma a ƙarin
0: ganin gaskiya zan so a saki wani binciken saboda ina buƙatar ƙarin bayanai kan wannan labarin
1: kila baki yadda ba yanzu idan ta ne yake gano
0: to ai abu a ce hanta kuma ni ido nake tunanin ke nuna musu yanzu ga ba ido kuke
1: gani me ruwan
0: hanta da kuke gani
1: kin ga dama an ce ko daga zuciya ko wani abu
0: ya ha ko kokwalwa
1: to yanzu sun ce daga hantan ne abin yake tura sako zuwa kwakwalwa shine kwakwalwan da zata ce mata to ki bi nan ki bi nan kin ga can
0: gaskiya da sauran ku ƙara bincike
1: suke iya su rike ciwa suka wuce su gane nan fa
0: a
1: nan ga nan gidan su Umaima ne a bari mu ta can wuraren in je gidansu Aisha baffa
0: to ni kuma anan wani labari nake son ba ka san mutanen duniya yanzu kowa nema abin da yake nema abin nema yake wanda shi ma za a ce shi ma shiga wannan kundin tarihi littafin kundin tarihi na Guinness World Record yanzu kowa ya bazama
1: kin ga yanzu kika dade kina yin sallah a office kina aiki
0: ni wata rana lissafa da mu
1: yi kila ke ce kika fi kowa dadewa kina aiki a office ranar sallah
0: a wurin sallah an ka kace ni fina ci ma sai ka ce sallah ibada
1: ne sallah sai a ce ai kin yi sallah a office
0: nayi sallah na
1: shekara 20 kina sallah
0: da haka ne
1: wa sai
0: to sai ku daga tarawa ku to go raka tara wanda ne bai da wanda ne yanzu to anan dai wani dan kasan India ne mai suna Sunil Joseph mai shekara 57 ya shiga wannan kundi bayan waya tara irin kofunan nan irin wanda aka irin da paper na irin kofin na shan shayi wanda ake dan yin kefin nan wannan ka sha kawai zaka iya watsarwa
1: wanda yawanci kasashe yanzu kasashen duniya sun fi son amfani da shi saboda ana sake sarrafa shi
0: ya fi sauki kuma kaga
1: saboda shi ba wani abu
0: in aka jefa ba na roba bane
1: zaki ga ma akwai kwandon da ake saka shi sai su sake sarrafa shi sai su sake yin shi
0: to shi wannan sai kasance babu wanda ya kai shi irin tara irin yana tsin yana bi yana tsintsintowa yana tarawa sai dai tara dari
1: baban bola
0: lele baban bola ne gaskiya saboda sai dai tara 858 kuma irin daban-daban ba fa iri ɗaya bane irin daban-daban
1: kala-kala
0: sai dai tara 858 to sai ya kafa tarihi irin na tara irin waɗannan kofunan kuma dama shi mutum ne dama wai tun yana yaro dama ya saba irin tsince-tsincen abu sai ya tara da ana magana ma a shekara ta 2014 ya taba shiga irin wannan kundi bayan ya tara katun waya ne irin katun waya nan da ake amfani da irin wanda irin zaka siya sai ka kankare
1: ina gani
0: to shi sai dai tara 2986
1: to
0: shikara shi
1: tsince-tsince
0: aikinsa tsince-tsince to yanzu ma dai ya kara kafa tarihin tsince-tsince ne ce to gaskiya irin jarkokin ruwan nan ma
1: da yayin mana ke yin haka kina ba su kala biyar ba shi fa kala 800 da yan wani ba
0: kala 858 da haka sai shiga wannan kundi in gaya maka kafa tarihi
1: in kika ce zaki yi wannan kamo ki za a yi
0: a ce lafiya
1: tsince-tsince a ce lafiya Allah ya tuwo mu mutanen mu ma da zaki ga ana hana yara tsince-tsince
0: wallahi to su kaga su abu ne haka
1: tsince abu zaka iya zama doya
0: haka ake cewa to su dai gashi tsince-tsince dai ya kai shin ga maka ya zama tauraro a duniya
1: to
0: ana bada labarin sa
1: to Allah ya kyauta
0: to amin
2: to a gaida Haruna Kakanki da Umaima Sana Abdulmumin a filin mu na Tabakidi Tabakaratu tuma sauro da haka ne zamu ja labulan shirin a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shi sai kuma Launin Suleiman da ya hada mana sauti Imam Saleh ke cewa mu hada a hantsi nan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC

0: Ku masauraro assalamu alaikum barkamu da sallah sanamu da sake kasancewa a cikin shirin tabaki taba karatu daga nan sashen Hausa na BBC sunana Umaymu Sani Abdul Mumin kuma a yau ina tare da
1: Haruna Ibrahim Kakangi
0: ya naga kai tagumi ko da nace baraka da sallah to an gama sallan ne
1: eh to kin san ana fama sallah gashi kuma kin jajibo mu kin kawo mu anan wuraren ya kamata a ce mun tafi yawon sallah
0: ta'a to yawon sallah tin yaushe akai sallah yanzu dai kai aiki
1: kwana 7 fa ake ana sallah
0: Daya daga cikin abin da ke burge ni da sallah kenan inda za a kusan mako ɗayan nan kullun ana yawo musamman babban sallah aka gama wannan kwanaki biyu na suya sauran kwanakin yawo ne yau a sa wannan kayan aski gidanka aje gidan kawo
1: ne bayan zurga zuwa ziyarce-ziyarce sannan in ka je kofar gidan sarki kin san kodi yaushe shi akwai mutane
0: da mutane sosai
1: ga ana ta kada-kade ana rairaye da sauransu
0: hasan zama da yake yanzu ba a hawan sallan kaman da a lokacin bazan manta lokacin da ka taso a Kano idan aka ce sallah ya zo kaga farin cikin da murnan da muke saboda zamu je zamu ga lokacin sarki a
1: da zamu ne na rayi za a yi kallon hawa sosai
0: farai kuwa za ka ga mun fita akwai hawan da muke zawai hawan nasara ka san karfin da ake zawai nasara ana idan da sallah asuba kake Allah Allah ina ga 7-8 Allah kun fita saboda in ba ku fita da wuri ba za ku samu inda ma za ku faka mota ko ku tsaya ku ga sarki da kyau ba to mutun da wuri muke fita saboda mu samu wuri mai kyau da zamu zauna irin a daddaura yara a saman mota a daddaura haka
1: a ta kallo
0: ana jiran fitowa
1: to yanzu ga shi abin ya zama ba za mu ce ya kusa zama tarihi ba dai idan na san cewa al'ada ce da ba za a manta da ita ba kuma sai a ci gaba insha Allah
0: gaskiya gwara ai saboda mutane da dama sun yi kewa wannan kyawawan abubuwan ne da ake gani da sallah da ke kayatar da bikin sallah a garuwa daban-daban to tunda dai mun fuda shirin da batun sallah ne anan wani labari ne in gaya maka wanda na san ka san labarin saboda abu ne da ya riga yawo musamman a shafukan sada zamanta batun wannan san ne nake son baka labarin ba fa a yanka ba ai layye da wannan san ba wanda aka ce yana kama da Donald Trump
1: yauwa in ce wannan san da aka ce yana kama da Donald Trump
0: ai
1: wannan san ina ga yayi shuna kila har waɗanda ba su san Donald Trump ba
0: sun sani ba ne yanzu sosai ko
1: sun san shi saboda san
0: kuma ka san abin mamaki ni fa da naga san sai naga to suna fadan yanayin kadan amma
1: suna yanayi wani ai ba ma kadan ba
0: Allah suna yanayi
1: suna yanayi sosai ma ni na ga san kuma gaskiya sannan ya sharirici kwanakin nan har wani taje mishi kai ake yi
0: sai ka gashi ga bayan da nan Trump yake ba ka san sawa san ma suna Donald Trump
1: eh ina ta jira in ga yadda za a yanka sannan yadda za a rarraba naman nan
0: ko
1: ni ma na sare
0: a sa ka maka hannan to wannan dai labarin san ya ja hankali sosai a kasan Bangladesh kuma mu ma har kasashen mu gaba ɗaya duniya duk musamman inda kafafen yaɗa labarai suka dau labarin kuma ka san labarin ya fara fita ne bayan shi wannan mai gonan san mai suna Zaidun Rida an hira da shi da wannan san aka nuna irin a gonan san da yake kiwon san sai ya bada labarin cewa wannan san ma tini ya riga ya siyar da san kuma wanda ya siyan san ma zai amfani da shi yayi layyar sallah
1: aka ce fa za a yi layya Ha ma sai ta ce za a yi layya da Donald Trump.
0: Kuma a lokacin sai ake maganan cewa ai nauyin san ma ya kai kilogram 700.

0: gaba ban sa ni ba karaman sa ba gashi kuma ikon Allah baje mun sa kuma san wai ka taba jin zabiyan sa
1: eh to ni ma dai akan shi na fara gani gaskiya saboda da na tsaya ni mishi kallon kurilla na duba sannan har wani dan dugu-dugu miki da shi kaman dai zabiya haka
0: su ma haka suka kira sun ce zabiyan sa ne saboda yawancin san da zaka ga a wannan kasa na Bangladesh da wuya kaga irin safari haka da irin haske dai kallon san wannan yawanci zaka ga irin masu dan duhu ne ko irin wanda dai muka saba gani irin auraren mu bakake amma wannan san sai kasance zabiyan sa wanda suka ce an kan samu amma ba a kore yaushe ba aka irin jifa tsilla-tsilla akan sam irin wannan sa
1: tunda shi fanki na kasar irin kaman gashin shi kaman ruwa-ruwan zinare-zinare haka
0: ai kuwa ai yanda ka gan gashin Donald Trump yanda ka san
1: kaman gashin kan Donald Trump
0: to an gaya maka dai dauka
1: to amma ya kuka kare da shi ina fata ba ku je an yanka shi a sarce ba
0: ai ba mu yanka ba ai abu ne nake son baka labari kenan in ce daukan hankalin da ya a duniya da yanda aka rika yawo da sannan aka riga ba labarin to shi ministan cikin gidan kasar Bangladesh kenan sai ya nemi alfarma daga wurin wanda suka siya sannan ya roke su ya maida musu da kudin su yace saboda batu ne da ya shafi tsaro da kuma soyayyan da mutane suke nuna wannan sa gwara dauki wannan sa akai gidan adana naman daji dake nan birnin Dhaka ajiya ajiye ya kasance irin abin da mutane za su rika zuwa suna gani saratin da labarin sun faye fita aka je ake zuwa gonan mutumin na azagai a tare a cincirin duk ana daukan hoto ana kallon
1: sa to koke maka kawo shi nan Najeriya ai saki aka kawo shi Najeriya ai saki mutane
0: a gaskiya saboda
1: ai amma fa yayi waye fa minister nan saboda kin san yanzu fa zaki ga mutanen da za su dinka shiga wurin da za ake kallon sannan za su
0: ba karamin kudi za su samu ba
1: kudi za su dinka samu gaskiya sai sun maida kudin sannan sun
0: nininka a sosai mana karke mamangi Donald Trump din ma ya kawo san kyauta
1: gaskiya
0: to minister dai Salahuddin Ahmad

0: barbe baka tambayin da aka yi samu nan suna Donald Trump ba
1: me yasa aka same shi
0: to ai shi
1: na shi saboda kaman ni
0: eh to ka saboda kaman ni amma ai shi ainihin me sani yake ba da labarin cewa ai shi da farko ma kanin sa ne yazo yayi ga san sai ci ikon Allah yau naga abin mamaki yake ce ba me faru naga same kamar da shugaban Amerika mana ka gani kuwa daga ganin shi ma sai an kare shi ah kuma fa haka ne fa da gaske ne to kaga fa daga inda abin ya fara kenan sai suka daga yada ga same kamar da shugaban kasar Amerika kowa yazo ganin shi kuma fa haka ne ikon Allah sai suka sa san suna Donald Trump
1: to me mutun da kin dauko batu na dabbobi har kai maganin shi wannan sa na mi suna Donald Trump to bari mu je ga wani abun ban mamaki kin sai akwai karin maganan nan da ake cewa tantabara war alƙawari
0: tun
1: muna ya tantabara war alƙawari komai dare gida take kwana
0: kare kuwa
1: so zakai ta mamaki tunda zaki ga tantabara koda ba a gatta ba ma ta darasi ki ga ta dawo gida
0: ni fa na jima ina mamaki in ce wasu tattabaru ya ake suke gane abubuwa nan ya kamata in zo
1: to ai ba ke kadai ba
0: ana aikin su
1: mutane da yawa da masana sun dadi suna ta tunani ya irin waɗannan tsuntsaye suke bi suna gane gidansu kuma inda za su je
0: kuma masu gidansu ko wanda suka saye su haka suke kiwon su
1: kuma kin san a da ai har sako ake turawa
0: kwarai kuwa
1: ake aika tsuntsaye su je su kai sakonni wurare da sauransu
0: wasiku irin sai kaga an dan sa irin kafan tsuntsun an dan sa kala ni fa ina idan na gani haka irin a film sai in ce to didide na san wannan film ne amma na san a tarihi zahiri didide lokacin ba a haife mu ba na ji labarin an yi ni kawai abin da na sani shine ko a lokacin muna yara ta tabarin gidanmu inda suka je za su dawo ba san zuwa ko ina kuma sun san in gida in ta mamakin to wai waɗanne aka yi suka gane in ta mamaki
1: to masana dai suna ta bincike da ana ta magana ana ta tunanin to ya suke yi wasu na ganin cewa ai kila ko idan su ne akwai wani abu da suke bi suna amfani da shi suna gane gida ko kuma wani harkar misali gane wurare dinnan da ake amfani da shi na zamani misali GPS to kila ma wai su ma suna da irin shi
0: suke wanda Allah halice su da shi ko me
1: to akai dai ta abin nan muhawara to dai karshe dai yanzu dai wasu sun gano sai wani masanin kimiyya a Jamus wani Martin Wikelski shi wani wata jami'a ko ace wata cibiya da ake kira Max Planck Institute Institute of Animal Behavior su suna aikin su kenan gano dabi'un dabbobi
0: tsuntsaye haka da dabbobi
1: to shine suka yi wani bincike shine dai sai suka gano wani abu me da ya ba su mamaki saboda haka nan yanzu abinda suke tunani ma kila yasa ita tantabara take da irin wannan baiwa wakili a cikin hantanta akwai wani abu a ciki wanda da shi ne take amfani da shi take wannan tafiye-tafiye
0: har ta gane wurare
1: to wai wannan wai a cikin hantanta abin yake shi yake tura sako zuwa ga kwakwalwarta so wanda shi ne yake sa har take gane ina za ta bi ina za ta je ta koma gida
0: ikon Allah hanta kuma da ido me hada su sai mamaki
1: to abinda dai suke magana kenan su yanzu didi an ce ana ci gaba da ƙara bincike ana tunanin kila ko a ga ƙara ganowa da kila wata rana kuma a gano wani abin tunda yanzu kin ga wannan binciken da aka gano cewa kila tana da wani abu a hantanta har da take gane wuri ko cikin dare ne da ta za ta iya bi ta tafi ta bi ta koma gida to yanzu dai shine dai a halin yanzu sabon binciken da aka gano kafin kuma a ƙarin
0: ganin gaskiya zan so a saki wani binciken saboda ina buƙatar ƙarin bayanai kan wannan labarin
1: kila baki yadda ba yanzu idan ta ne yake gano
0: to ai abu a ce hanta kuma ni ido nake tunanin ke nuna
1: musu yanzu
0: gaba
1: wani zai ce me ruwan
0: hanta kike gani
1: kin ga dama an ce ko daga zuciya
0: ko wani abu ya ha ko kwakwalwa
1: amma ce hanta to wai yanzu sun ce daga hantan ne abin yake tura sako zuwa kwakwalwa shine kwakwalwan da za ta ce mata to ke banan ke kin ga can
0: gaskiya da sauran ku ƙara bincike
1: kike iya su rike cewa an suka wuce sai su gane a nan fa
0: a nan
1: ga ga nan gidan su Umaima ne a bari mu bita can wuraren in je gidan su Aisha ba fa
0: to ni kuma anan wani labari nake son ba ka san mutanen duniya yanzu kowa nema abin da yake nema abin nema yake wanda shi ma za a ce shi ma shiga wannan kundin tarihi littafin kundin tarihi na Guinness World Record yanzu kowa ba zama
1: kinga yanzu kika dadi kina yin sallah a office kina aiki
0: ni wata rana lissafa da ku
1: yi kila ke ce kika fi kowa dadewa kina aiki a office ranar sallah
0: a wurin sallah a wurin kake ni finan kuma sai kace sallah ibada
1: a ranar sallah sai a ce kin yi sallah a office
0: na yi sallah na
1: shekara